subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo Ejigulo toble gubunungi krani tuli di itungo medunga nyoro. Ejigulo tobunungi hani pa degi mu asubere. Sonsoni mbimbunu mamutufu insinume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyoro. Gowiji blagabunungi klani ilol maswa tabinle inlingu igbaliku malayi mbiye. Munu mamatufu insinume tu busu sangso ma kata jamba soro isiga balde fa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu numero ibusu si ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yevo busu nasaga kata jamba soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala misubana ganinga igbala giyerwa Yami jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata du fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo e chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochajo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bon nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reolbe mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe menya onu, vevye toa. Pomekbe nono niti.
1: Nyawe zomado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game evi zomado. Sibili ki ninyo ne. Mi pwana poso po mewe nyanti. Mi pwana poso awedo mebe. Enya ulo niti. Mi kewe.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Dojua. Vamia sron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado megbe nono. Namiabe. Mkogbe dede.
2: Can we do it again?
3: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: Alright.
2: Listen to the whole flow now.
3: Yeah.

Lɔtɔ gbogbo mɛtiri ɔtsɛdzɔgu lɔtɔ wa. Kìtìkì lɔtɔ blɛ gbogbo ke kranyi tso le de etso ŋɔ mi dunga nyɔrɔ. Kìtìkì lɔtɔ gbogbo ke hanyi paa de ke bɔ asebebere. Sonsoni nbi gbogbo mamoto fo nsindume. De atsitsa ganugu lɔtɔ alo akɔdugɔ de gama nye anyɔrɔ wa. Gbogbo blɛ gbogbo ke kranyi ilolomɔ sɔ. Kabini lɛ nnenu ko egbale ko mɛla yi nbi ye. Mbunu mametofo nsindume tu busu sangso ma kaka jangwa soro esiga balde fa nemala yiga nga ibala iyero mala yiga ni ibala ke para genaso ibusu numero ibusi si ibusu sonu udi busu nume mala yi mbi kan ibala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa gan mbi nemala yi kan ibala subana gani igbala giyero yami jime fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafa nyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajango sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichicha ochojo alotwa anyiro ichicha gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na falafani.